Abaana newe batula babiri babiri tewali tabu owaabo butebe newe babugatta. Bwana Elia, leta ku sowaani ezo nawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe.

0: amulabye. N'ayambala bulungi uniform ku Saturday najja n'ayingira ku kituuti n'ayimba. Mukama yeebazibwe. Netugamba, oh sister, obadde obuze mu wiiki bbiri, mbadde mulwadde. Ffenna ne tukola ki? Bambi abadde mu ki? Naye eggulu ne ligamba bano bonna bonna bayiba musaayi. Okuva ku bayimbi ne kivaayo ne kijja paka ku kyaki. Nga buli we tulabika bwe tuti maaso ga Mukama, eggulu ligamba abo baayiwa omusaayi. Naye bwe tujjanga ekkanisa ne twenenya. Oyo eyakikola bw'aba teyeenenyeza ku lulwe ayinza okufiira mu kibi ki. Naye ffe ng'ekkanisa kituggibwako. Praise the Lord. Kyovula Bayibuli egamba nti mu butuukirivu mwe tunaayima okukola ki? Tewasobola kubeera butuukirivu awatali kwenenya, awatali kwatula. Praise the Lord. Agambye bwe twatula, bwe tukola ki? Luddemu, bwe twatula. Yogera, kisome mpulire. Olw'omwenda.
1: Olw'omwenda. Bwe twatula ebibi byaffe.
0: Bwe twatula ebibi byaffe.
1: Ye wa mazima. Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu.
0: Watya nga tetwatudde? Ye Mukama ajjudde ekisa n'okukola ki? N'okusaasira. Naye atulinze tujje ku nnamulondo ey'okusaasira. Twatule. Bwe tusigalayo nga tetwatudde, n'ekisa kye tetusobola kukikola ki? So atuliyize tukole ki? Tujje. Okusonyibwa kwe kuli naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakola ki? Agambe bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe, ye waakisa n'okusonyiwa n'akola ki? N'atusonyiwa n'atuggyako obutali buki. So weekend esaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya, nga twenenya ku lw'emisingi emifu, twenenya ku lw'ebirowoozo, twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kkanisa. Owulidde bingi n'oyogera bingi, kati saawa ey'okwogera ekoze eki? Eweddeko. Kati saawa ya tukitwala kyaffe, kati tugamba Mukama tusaasi. Amen. Amen. Njagala ngendereko mu kitabo kya Daniel esula ya 9. Nkulage ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize. Mwenda, tandikirawo.
1: Danieli 9. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya. Mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye nze Danieli ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yaggirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika gy'emyaka 70. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira.
0: Okunoonya nga nkola ki? Kye tuzze okukola wiiki eno. Nga nsaba era nga neegayirira.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala
0: ebibukutu. Nga nsiiba. Bameka abataasiibye? Nga nsiiba ki? Ye wiiki eno gye tuzzeemu nga tusaba, nga twegayirira, nga tusiibye enjala.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala.

0: ebibukutu nevu
1: togena kwesiga vugu ja kwesiga bizigo toja nongo tusiukide
0: ninsaba mukama katonda wange nenjatula nenjogera nti
1: soko ulilize ninsaba mukama katonda wange nenjatula kyetubadde tuogera ko kwatula ayogera ati
0: nenjogera nti ayi mukama Katonda omukulu era owentisa otukiriza endagaano n'okusasira eri abo atukiriza endagaano n'okusasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge twayonoona
1: twakola ki twayonoona atandise genda maaso tuwulire
0: era twakola ebyobubambaavu n'ebyobubi era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo so tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe abalangira baffe ne bajjajjaffe
1: soko komaawo ojja kuddayo weesomere buuka ogende ku lwabiri ojja kuddayo gisome essuula yonna olw'obudde
0: Rabiri awo
1: bwe nalinga njogera
0: era nga nsaba era nga njatula okwonona kwange n'okwonona kw'abantu bange Isirayiri era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange
1: iye
0: olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange
1: iye
0: weewaawo bwe nali njogera mu kusaba
1: iye
0: omusajja Gabulyeri gwe nalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye n'abuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi
1: komaawo mukama yebazibwa ojja kuddayo actually boddayo essuula eno nga tonneebakaddayo ogisome yonna mukama yebazibwe osobole okutegeera kyembadde nkola ki njogera kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Danieri naguno omulembe gwaffe ye Danieri agenda okwezula ng'ali mu busibe nga musibe bali Babilooni era Danieri ebyamutuukako akuba ebimu tebaabiwandiika naye Danieri baamutwala ne bamulaawa yali mulaawe he was castrated mukama yebazibwe olw'ekibi ky'abaganda be Isirayiri yali yakola ekibi bannabbi ne bajja ne balabula naye Isirayiri n'akola ki n'agukuba nga naffe wano ekigambo kya mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne tubitwala nga byaki naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period obunnabbi bwa mukama ne butuukirira ne bajja ne bakuba Isirayiri ne yeekaalu eyo gye baali bewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba ne bagikuba yonna ne bagimenyawo ne babatta nnyonnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babilooni Danieri mwe yakola ki mwe yagendera kiringanga wono olaba Kampala Kampala ogiraba erimu abantu miliyoni nga 4-5 Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula nemufikkamu abantu emitwalo ng'ebiri ne babatwala e Nairobi naye nga Kampala ebizimbe byonna ku ki tinakiso bwe kyali naye nga kiki ekyaleeta obuzibu kibi kati Danieri aba abikkula ebitabo bw'ati agwa ku bitabo agwa ku bunnabbi nga baawandiika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki kiweddeku bwe giggwako bwe giti mujja kuba baddembe bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba bwe tubadde tusoma naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri amen So yesala jetugeno kubanga tukolachi tusaba mufeze neso kange gena kuba yakwenenya Daniel na imirira ngogu natase chibuga natase nsi erola bi musule yabi akanyiri akabiri malaika wa mukama najja chitegeza mukama yawulira okolachi ne bamusindikira Gabudieri muchi mulamba mukama ibazwe ndi wano kuza mwamanyi Friday wetu natukira mukama agenda kusindika ba malaika baweleze obubako bwo kusumululwa eri foundation of truth eri obulamu bwo eri ennyumba yo kabirira mukama. So musawe yokwenenya tokoma ku kibi kya kanisa nawe misingi jo bimanyi abamu wagenda okulokoka ngo inaba x nga musanvu sometimes bamanyi nokukubira essimu no no magalala mu katono bwoti baga pozi ndi mulokole ejojo ne misingi jakola ki kwenenya kae mukama tusasa. Ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetoloolerawo bweti nga mulowooza muli b'amaanyi naye ng'ekibi kikoze eki kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bwekiti n'ekibateeka mu saakozi nga mwetoloolerawo bwe mutyo nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka kiregeza waliwo migugu abantu obuzito bukolaki nkoye ebiseera omulalu ajja atya wano nafuluma nga mulalu tolaba nti waliwo ekikyamu ale nga tugamba fe foundational truth truth ebiro ebyo mbikoyi twagala tulabe ku kitiibwa kya mukama ekya ddala. So ye wiiki enu gye tukola ki gyetulimu nkoye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi mwaka mulamba nga tetumutegedde n'atukolera ne pati nagamwe namba isi pati naffe ne tugenda n'atugabula ekijjulo ne tulya ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka nagamba mbeba kati mbakutte bonna twagala tuyite mukama ekitiibwa kya mukama kibeere ku mulyango guli ng'alingiza bulingi nagamba wano tewasoboka kanve wano haleluya haleluya. So tugenda kabira mukama ye wiki eno gwe musingi guno feze soka tugenda kuba twenenya tosabira kirala kwenenya then feze yokubiri omusumba ja kubanga tulungamya mu feze dako bikibye tulina okusabira mayumba gaffe bikibi naye tugenda kusoka na musingi gwa kola ki n'emisana bw'obeera eyo ng'osaba wenenye ku lw'amakango ku lw'abaana bo ku lwa buli kimu emisingi egyo emifu tosobola gimenya bumenya gimenya menya emisingi emifu menya omwoyo gwa poligami genda genda wenenya wenenya nogamba mukama tusaasire haleluya. Tewaffe tuli kumi na babiri bamaama baali bataano naye muzeyi wange yangamba mutabani besaabala sijja bagamba naye nkukuutira mutabani aŋŋamba olwamaze okutegeera amazima lokosa naŋŋamba mutabani togattanga omukazi omulala ku mukyalawo kooli kikola ojja kuba ogudde mu ttooyi ate yankoma kyo ne nkiyiga Nechiteka wano kumutima era mama umula. Nangamba nze chimponya abonya. Echo. Katije misinje mifute bamenya bimenye kumenya oina kwenenya. Kwenenya kwe kumenya. Uliwenenya osasirwa. Ensiomo yekuwa buyinza kati buliwo osasirwa boyatula nti gimenyeke giba gikola ki. Kubanga toliiko musango. Munzikirize tukome wano. Bila mwe mtukuvu engalo ezama.